de ama go crazy, I go go gaga to batu leju mo ma gbo kada fashionista o wa pa ula la la ula la.